Dia tu kita dengar YFM manis. Ang kaya. Harap kita terperindang. Atuk ya ulat-lat.

Dia tu kita dengar YFM. Manis. Ang kaya. Harap kita tu perindang. Atuk ya ulat-lat.